prostat ki 0 à 4 yo, yo kon li normal. Men le moun a 4.5, 5, 6, yo kon ese kan men ba ou gren pou wè nan 3 mwa, si gren sa desan nombe, an basi se pa tout nombe ki abnormal ki vle djou gen kanser. Men si yo bo gren pou 3 mwa, yo reche ke li ap monte plu wo, sa ve di, ya bezwen fè intervensyon ki plus ke gren. Se le se wè cheke, pou wè si se yon form de sel yo, si sel yo pa normal. So, prostat kanser se le, prostat lan ap gren.